sorry buti yami na ngicela ukukhuluma nawe man. Iyazi bengaya. Bengayazi ukuthi lo muntu ushadile. Angitshelanga man. Ngicela ukuphumthwalelo man, please. Kodwa umuhle yena.